Wawayki ko na kanya kus kanta wiyari ko ay ko papa. Ibay na sa inyo na kay Gigi Lactape pueblo de Moises manya ko yin tao yari kanki. At siya na papa wiyari ko ay ko papa. Papa kay wawayki ko na kasi sila kis katari ko ay ko papa. Ibay na rahmi kang kasi yun ako ay wakay sa inyo. Ay karahmi sa inyo binanta perdere ka. Kaisa sa chay ko na mga pay ko na kung kakuhin na sa inyo. Taitalay ko, yari ko sa inyo. Papa, kanya tama niya ko ikiko, papa. Uyari ko ay kutak sa inyo kay o ikiko nata. Taitay kay autoridad ko na tapas kang ilhiko ko sa inyo. Dios mío, papa. Señor evangeliki man taparek posarek. Señor, hoy que con la cacho, Señor, Dios mío, papá. Taitaya, gracias, Niquen, Señor, que tu tamantape. Gracias, Niquen, Señor, que oras que voy a que papá. Señor, Dios mío, taitaya, mano mapuche que cañacho, papá. Prepara y cuaico a su.

Chay na kanya niya ikuna tulay ko na kay hina sumahalaban sa wampas niya niya ikuna kay tutaman tapi tari uksaran. Chay alaban sa kuna tuyari yung kichu sinchi na nagtapuni wakay tapuni laki tapuni tarpay kachimanchis. Chay ko ratu oranchis yasta oranchis kay hiyo. Chay na ka patakasima na tanya mati para sunchis aswang asyon tarak niya niya ikuna tulay ko na. Chay na ka kay tutaman tapi na payuruk sunchis wata hunta kukunata. A ver kin sapacha wata hunta kukayuru siya eh wukin sapacha chena ka nyanyay ko na tulay ko na a ver piko na may ko na watat hunta ya kapasas kanchis kay lugar pe a ver kay kalka ko na te kawayuru sunchis a ver kawayuru sunchis a ver watat hunta kapasas kanchis cumpleaños hoy 12 de julio 2006 hermana Yanes Yanes Aedo de Uay Huaychaj en Santiago. A ver, ñañi, a ver, pitaj maitaj Santiago, Cusco.

0: kay alaban sama na wasi kipi faltanan chu kay alaban sama no kaya pang woy kuna to sayari chiran urmas kaman tapas ya pang familia ipas kay alaban sama sayari wasi tabisita ikamang kay alaban sata uyari kung kuhina son kuchang kukuyuring ina kapay kuna yupa ichan Señor Dios ta.
1: Yo en mi casa serviremos a
0: declara esa alaban.